0: Ok, apoy duk chen ki mena ngeni joma tion ramne anyuan mamegi, igiti ma yom mapelare. Ok, baka win kitungbare 777-414-665, kieta no diko mamegi tika wat keri wang tia makuman, ere ya mamegi, kava mamegi, tieni nga. Of course, yupo in studio tika Ivan Glover, iramu drop yara SMS kany, anatuki kwanya ne suot, iberu tie. A win ki bat kola, low, speak FM.
1: Hey, the Glover.
0: Hey, style ngon ji.
1: Thank you.
0: Ati mabe, mana ngai?
1: Very long sana.
0: Hmm.
1: Ati awaj.
0: Awaj tieni ngai. Ati central kete ti point more. Bide awaj.
1: Ati point more kenyo izi.
0: Steady though. Hala boy saria.
1: Aka hala saka.
0: Okay.
1: Just stay down.
0: Mm-hmm.
1: Je kenyo.
0: Okay.
1: Kila giro kaboji.
0: Wow, poema tere de. Nayo.
1: Pole.
0: Nayo. Okay. Meno kita de kerela on radio low speaker FM.
2: Yes, hello.
0: Eh, steady mana ngai ko.
2: Mao te o ki taja.
0: O ti no. Peje ti ninga.
2: Te to on ba ma.
0: Tunga fo ngai ko mai ki peje.
2: O ni ta wele ni ngai yut sanda.
0: Wow. Mm. Ke wa a win ki tung bar kon ki don ki ta wadan ngai de manya ninga ba.
2: Mhm. De manya de wa no ba.
0: Wow. Mwata dana ria deka.
2: Mwata madama.
0: Wow.
2: Bebe na.
0: Ok.
2: Mwapan fa spigwe.
0: Wow. Mwata gareda.
2: Oye na.
0: Ok. Meno kata dekere la win radio kwanye kola chilling pub. Wa stepping to Ziki. Hello. Hello. Mana nga igwe ni?
3: Mwata njali.
0: Iti kwa?
3: Diko nguro.
0: Pangutu. Eh, yo, maka chiko chari chiaro ko. Yo pa bo kamar nga ko ching la chamwa
3: kumelo
0: iram ye mana la kira kira mana kenya kini ne wa la mando
3: e ine ra ra we
0: ya no ya te pero pego na moko na ja pe cha eh
3: ano iko ya mari de
0: pengani
3: da ke ke lo ke do ke tu da
0: ke ta dor ke program go ima de de
3: I'm going to go to the house.

Gamit kan wachi ku katipiu kay miro wilo ne wil ma bul pika tons madung ko chi min number chera pira picha boro abora ria biro aria biro chero unyo ina ma chim chera pira pungwen angwen apichela pira pungwen apungwen abichela

Aku wela foi matek to tole wing very wi tieno matini de kira timarama ya bichu karti kom chawa pa wi rio e nero matini no in matik en pen bene ara foi ti ma make it to tole make it nati speak fm de kira timaramo pierre beach wi a beach ma don kwere wa kel bene yup en ye gekere chawa chergi kome no yup en ni okoko ye gekine ma pia chero ka wajigi mo ngini ki weekend en ni tini ka box ati ma mi ulim ka kan mena ni ini ber ki ker melo nati kamaling aneno kit madung wang chaw no chero kere enu chaka wa chon ba chaw pa we chel ki kome ene ngin ku cher chine ki chwaru chet ni en ni paraga kan donc te lokene mi yere bene a yele me mi yone o robot in tini dog bene pe yor yot kit manoti ka binu kere enu pe in ma day tiyo minu kod ma megimi turo ka box e weekend meni yere ma tini chende ne tiye bene enu an ngeni tini bene e ort lonyo pa speak tini bene ledit ke kevi miyo chente bot in ali miya rio ki piyara beach tini ti confirm ene dung chende beno danya tiya neno kakain kidong bene chichot wero abi wache bot ini iramo ka diyo ne chon tin di mere star a rio a chel a beach ash manu e ka box pe ene tini bene nuri chende madung ki miyo tiye abine ne amiyo ko mapiyang a ki ye ka kan api kitieno min matini in ma noy diyo ho gumti kumi in ma fut pediyo diyo ho tu ko ho kit mo ge ken kit ma turu ke any dem mi kare melo chente min yer matini don ka box e weekend min yer matin for the first time tika mi chente marama ali mia chel ben enu ma nyoti tin ni ben bi yero dro bi ngato mama ko ni ko me bi beru gum kona po rapport a kona mil muru man dong ti tiang ka kan man kin mati en di europe yor yot we ranen ket ba ini bi doni kwere danu ne tika tonyo ko chon mata min kin mati ka bin en atiki chawa melo kom turu chawa pa we rio mi o chawa achil we tieno menir matin wo bin en jimu ken ma pol man nuti ka bin bot in dok lo kom turu menir matin ni pole waneno ket mala wo beru ti kwere tin ngo mati ka bino kidong bin mu ken ma pol mati ka bino e chat kwil chin chabit wang chawa chel ken chibe no one ni lok me chat kwil mamigi o bait ma pe iri me digi tuu atikene ndano cha ko donya ko ma pe man ika box kama diu sta a rio a chel a beach ash kade team ko man ba gum ti le mal tuol we rene ne itonya ho e dro ma mega penira matini do in matila kenyu anero kitano jiminiti kabino kere enu kade neane ilo chente penien matini lime daktino bede bo madaba chi anbera bidu chen kane na miyo bot in chente manuti mabe dokli manuti mabe tol penien matini kai tu ro kochon miyo bere kare bot in menene jimine obeire mabe tira tira kamano kade neano in made diu star a rio a chill a beach ash chido mini mere option mitcher ka yer speak fm nen code ma migi tin limiti mo nyak tutwal e ka box ka chel ki orlo ni pa speak wing tin chen diye abimi about in bere chen ne o chichot kanu nier matini beruti weekend mini ker ma ditol wa duk chen ka meti kinen lokum tour ma migi e nier matini

Digo kuboro ka kanyo in video kada nene jemu kere ma pol matika biru ilo kum tour ma pol manoti ka biru ento kit ma weji kere di yoro pe yoro yoto mini ka box penir matini kade bibiri ki option ma dito tuwal mine ni ino kere milo chente chene tin ki duri ma dit ma kinong neno kit ma dano no tika gwenye kere ki turu dano tika gwenye kere ki turu yes okay atem kong drew ma mega ko piyo yoro yoto gin ma biti mune abicha waka miyo bot joma dungu turu ho ma piya chere ma bu no ka juaru chima chere ria dek mo kong amiyo alipira dek yana abicha kone kere ki kome tak kene nika wanita chima biko yu drew ne ko piyo yoro yoto kada itimu kumonu adugu chen amiyo chen te moto ngo wak nene jimno bin ma pepi in manyo gok beri tiken penka kinyo aneno dan ma pol gu beri kike ma turu anin ma tika kinyo di kong star Ario, Achil, Abich, Ash. Tien chunyati ka miyari chako. Neki ngo? Chente. Ngeo chente kati miyari miyo kodia. Anen kong anga makoni kome bibiru gum. Okay. Nubera miyo kare. Daki akma nok. Mofutpa chero kana lokum tour mo eken. Amiri chako neki ngo? Lim. Chente kikume. Piene weekend kao tim kumala wuni. Wamiyo minu arlonyo eno tin chunyati ka miyari miyo kum chente kikume. Manuti kinong? Chente madit mongwel. Adugu chente chot, kono miyo karber bot in midi yo koto gopi yo yoro yot, kada miyo chente enone.

Okay, well, haduko kuchana yeka kanya unyvario atika nene jema pod mapat pat tika beruti. Ngoma mera team de kira don piara rio webu ngani kena atika ahoke yeka kanya, but team kutban kikome. Atika tebo neno ngoma mera teama kanya, wakane ngoma mera teama. Tuff, rodano diyo turu. Piana rem kidana manu hadidia, entro da neno tika tumatuma. Takine ndo tum nitab, hiwel matika mera nene tab. Wamiyo report in entro bene. Maneno, tinga rachel mwane mawache rachitu kuko ni armatili, kade mpwene olo chente momaroma aliva pa wiyabu mwen mantuko kichel kikenba, utema tema ni tap yes, utema mwene ni tap turu, ka ini diyo star ario achel, a beach ash donj mera ti a draw option number pa wiyachel kama speak FMTA Chide yeny mary box ang wen mo kiken machunyi tika marne. Chide tu bolu mary ngo. Chin ye kuno kili ker ma dito twal. Menene ini no ker me donyo. Ini armatini. Kai ti wukumonu. Ngeni no inde ti bene qualified me donyo ti. I bonus ma mega enini. Bonus enini. Kemiyo pe in manyu gwa turu in babeni cha mo kene no itikana ni pira tek menene ituro ko enu an gumberi bot in mala mal tol gumnoti bore irwom mamaro atira tira pe ni matini nen ket manu dano tv ka turu ker enu

0: kiting alo ningo.
1: You are doing my lobugi jamigi. Bewek menu
2: kiyebe.
1: Amigumor yale chokaro. Obinu toto kola wain dushu. Eda mani chari. Pe obinu mago yoyetu. Odongwa lukop na hechari kopi purutum.
0: Yin ken en ngwa rati me polichi chan.
1: Yin utia mi yisiente piremu. Utia mi yisiente iti shangu chene piremu. Iti uchu lukiru tino kwan. Iti uchu lukiru tino ni kwan.
0: Yes.
1: Edu biru chene meremu.
0: Yes.
1: Ameo nero ngatoro kwa.
2: Kedo nge chule kede.
1: Pino oba okurini bila ngol kopa dit mi wilomo.
0: Yes.
1: Miri nyeno oba atia nini. Yini bedu cashier. Yini bedu manager. Ibedu director. Nyeno oba atia winyi. Yini bedu osi station. Yini bedu osi CID. Yina ye mako karatak. Yina ye ghost term. Etu utia milim. Utia wila wila. Piremo me unego da ngatoro kiti ngini. Dano yu nega nega. Edu tia milim. Iti gamu million. Iti chulu kere kwan. Winya beri shawani. Yini bedu osi. Iya giki mere pano kiti teko kere. Miringa tu win kupi na be kupa na bot wow ya gire no tire kom na bot wow ya mayu lo na bot neko da ko pijeme mere pijema papera meo ame lea lea.
0: Yes monoti ya titene
1: manda eno yini chani ibedu division kuloni division I division IO yini chani iloyo section money yini loyo we do money.
0: Yes
1: iti lightningo.
0: Yes
2: titi kitweru ni nino.
1: Nata numiri nu promotion. Piyotia miye promotion.
2: Kijoka.
1: Nata numiri penu promotion. Dako tia miye promotion. Pilim. Memotia wilo kena wila.
0: Natutia teki kuka mewanu ngioni miro miro.
2: Mupori.
0: Wapi.
2: Mupori interview.
0: Wala pira rio.
2: Mupori interview ati tia.
1: Nata me. Budu chua chua mwoni. Ichabi tokaro. Eri duwe okaro. Kano kena puru
0: tia. Ti kwengdo.
1: Eh? Bipe ko poi wori gwe. Ka kwera be po kwano. Kwa bala kwa.
0: Kwa kwa.
1: Na utia ngeyo. Era mata me oboga boga mo kwano be class na ga utira tira na ga kwano le dushu. E pero atina chan a ame o gwena gwena potia me donye moyo.
2: Potia kitich.
1: Era pin morni o be tina deep o kwanyo ruar ruaga. Pedung be interview ba.
2: Mulne me
1: do. O kwanyo o ruaga ruaga.
0: En wano perenge ne uje karila go muk po yeyi eto kin jon
1: nut woge do nganga be plarte wore
0: wore ocho ocho yini nen wegi loch wegi loch
1: iti loch ningo kuni me loch ti ningo
0: yini ti twero ni
1: iti ti kere bot yo ningo
0: yini bera lonyo ni iti tero cha ningo lonyo ni abo ba omi ni
2: ti woni jo ya kubi chani
1: ti
2: jo kene me bera tela kaini ti tergi idero chani do pelare Anamiru kubita, kashule, anatea loge kubi kwa madama, NTUA officer, prime minister, ana reprijis, paroda.
0: Uriya yela ni.
1: Amegu mwone iti unumukunumo, amegu chia, kubi ni pengo, amegu ni kawure katipempo, naka mwopi, ni pengo, pay reporting, bora, pay reporting, pengo, yele, aramu kwa nyunyira ako, uye la tek metama ni kwa nying madama kwa wekile watere ako yi madama kwa ni inbe meyo katia la pa weko kere le pede koba nye ikuma beri chane nendongo wama baroti yuba isha wane okuanyo jolloko minister of disaster ko unek dongo kero kano kene utukele mani chane ngwala sam
0: ngwala sam dong
1: doga mekano tuwaye donga mani chane kwa beru chundong nene wame wanga rache wango bala awanye du diba udilu aku ba meko yakori idu nyere nyere po ka ba awal cha lo do ofisi o cha lo kufi Kampala o cha lo ko je Kampala utudu ga duke na kam uwe do ko idu cha yum data o ba do ti do ko
2: ah
1: idu cha ba ne kana ne ti yeti winyo wa o ba me putia ti na putu ero ti yo
2: amen
1: biro ba ko ni biro ba awuro tim kiri digi pelamere
2: beloke matwal
1: Dok gina mero loko bada pe. Iti niya?
0: Yes.
2: Amen.
1: Ya wangi kom lona mulu wana akabi eh. Dan akabi en. Akabi en. Wano di kira kab?
0: Tiye gini. Kanoro lo.
1: Iguru kano di kira kab?
0: Kanoro kani bikane pa orie no
1: kab. Yoteli ofisi kwele akab tiye.
0: Tiye.
1: Akap pina ki pashu mor kana mojo nyomeri akap tiye.
0: Na utinu ni nyuala ni achelo ti yomeri akap.
1: Don't, now, what I can say, Jezebel, you're a liar.
0: Eni eno. Ibera goba, Jezebel.
1: Jezebel
0: liye ne.
2: Goba eno.
1: To write a